ni non mu nang cheng thu si mu nang cheng pleng si non thare pen sami boy pharan du si si boy pharan du si wo ham lak sang ri